Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Kasar Turki ya bayyana cewa Turki ba za ta bari a toshe hanyar ci gabanta ba. Kasar Iran ta yi gargadin cewa yakin tattalin arziki daga Amurka na iya haifar da hana zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Fasha. Kasar Qatar na neman rage rikicin Amurka da Iran ta hanyar tattaunawar yankin. An gurfanar da wani mutum a kasar Finland kan cin zarafin yara 361 ta hanyar kafafen sada zumunta. Za kuma ku ji ministan Isra'ila ya ce yankunan A da B na yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da su na cikin kasar Isra'ila ne. Yan bindiga sun kashe mutum 10 sun kuma sace mutum 40 a wani ƙauyen jihar Sokoto a kasar Najeriya. Koriya ta Arewa ta yi tirda atisayen soji na haɗin gwiwa tsakanin Amurka, Koriya ta Kudu da Japan. A ƙarshe, 'yan siyasar Turai sun nuna damuwa kan gagarumar nasarar jam'iyyar AfD a zaben jiha a ƙasar Jamus. Ga cikakkun labaran tare da ni, Hadiza Bayero. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya yi gargaɗi game da matakin ƙiyayya da nufin yi wa Turkiyya ƙawanya, inda ya ce ƙasar ba za ta bari a toshe hanyarta a matsayin ƙasa mai 'yanci da bunƙasa ba. Kada kawaicinmu da kwanciyar hankalinmu su sa wani ya yi tunanin yin rawar kai a wani wuri. A waɗannan ƙasashe da muka mayar da su gida ta hanyar bayar da rai da ɗaukar rai, ba za mu yarda wani ya gudanar da wani abu ba, Erdogan ya faɗa a jiya Litinin bayan taron majalisar zartarwa a fadar shugaban ƙasa a birnin Ankara. Ba za mu zauna muna kallo daga gefe ba ga matakan ƙiyayya da nufin yi wa ƙasarmu ƙawanya a yankinmu ba. Turkiyya ba ta da adawa da kowace ƙasa, al'umma, addini ko al'ada, in ji shi. Muna son ci gaba da tafiyarmu a matsayin ƙasa mai 'yanci da wadata a cikin wannan yanki mai wahala. Ba za mu taɓa yarda a toshe wannan hanya ba, kamar yadda ya ƙara da bayyanawa. Waɗanda suka damu da yadda ƙasarmu take ƙara ƙarfi da kuma ƙoƙarinmu na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankinmu, ba za su iya juyar da mu daga inda muka dosa ba. Mun dage wajen yin aiki domin tabbatar da cewa haɗin kai da ƙulla zumunci sun samu gindin zama a faɗin yankinmu mai girma, bisa ga manufarmu ta ƙawance da haɗin kai, in ji Erdogan. Dangane da kifewar jirgi a makon da ya gabata a gaɓar tekun garin Girne a jamhuriyar Cyprus ta Arewa, Erdogan ya ce, da haɗin gwiwa da TRNC a halin yanzu muna tallafawa bincike da jiragen ruwa 9 da jiragen sama 11. Za mu ci gaba da bunƙasa dangantakarmu da ƙungiyar haɗin gwiwar Shanghai, wacce muke gani tana tallafawa ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya, in ji Erdogan yana mai magana bayan babban taron ƙungiyar a makon da ya gabata a Kirgistan, inda ya halarta a matsayin baƙon ban girma. Ƙarya da tuggun Isra'ila sun tarwatsa ƙoƙarin zaman lafiya ta fuskar rikice-rikice a yankin. Erdogan ya zargi Isra'ila da haddasa yaƙi a gabas ta tsakiya da kuma mummunan tasirin da hakan ke da shi. Asarar da wannan yaƙi ya haifar da ya faro sakamakon ƙulle-ƙulle da tayar da zaune tsaye na Isra'ila ba su tsaya a kan 'yan Iran kaɗai ba, ba su tsaya a kan ƙasashen gabas ta tsakiya da muke da alaƙa da su kaɗai ba, har ma kowa, ko da yana da hannu ko ba shi da hannu, in ji shi. Ya kuma zargi Isra'ila da kawo cigas ga yarjejeniyar watan Yuni ta nufin kawo ƙarshen yaƙin. Ƙarya da tuggun Isra'ila ne suke sa yarjejeniyar Islamabad, wacce ta kawo sauƙi ga dukkan yankinmu, ta zama ba ta aiki, in ji Erdogan. Guguwar rikice-rikice a yankinmu ba za ta lafa ba har sai wannan ra'ayi mai tsanani wanda ke kallon kowane ƙaramin yiwuwar zaman lafiya a matsayin barazana ya canja, in ji shugaban. Duk da hayaniya da tashin hankali a yankin, Erdogan ya ce Turkiyya za ta ci gaba da tafiyar da tattalin arzikinta ta hanyar bunƙasa da haɓaka. Ko da yake muna yin wasu gyare-gyare ga burukanmu, muna ci gaba da wanzar da tattalin arzikin Turkiyya akan hanyar ci gaba da bunƙasa, in ji shi. Za mu ci gaba da ɗaukar matakai da za su ƙara wadata ga al'ummarmu kuma su samar da mafita ta dindindin ga matsalolin tsarin tattalin arzikinmu, a cewar shugaba Erdogan. Za mu yi duk abin da ya zama dole don sa tattalin arzikin Turkiyya ya samu ƙarfi mai goyayya kuma mai juriya a kowane fanni, in ji shi. Wani babban jami'in tsaron Iran ya yi gargaɗin cewa idan Amurka ta ci gaba da gudanar da abin da ya kira yaƙin tattalin arziki akan Iran, hakan na iya haifar da kafa wani yankin hana zirga-zirgar jiragen ruwa a faɗin tekun Fasha. Mohsen Razi, sakataren Majalisar Koli ta Tsarin Ƙasa ta Iran, ya ce a cikin 'yan kwanakin nan Washington ta samu saƙo bayyananne daga Tehran ta hanyar sabbin gwaje-gwajen makamai masu linzami da Iran ta gudanar. Razi ya ce yaƙin tattalin arziki zai fuskaci mayar da martani ta hanyar kafa yankin hana zirga-zirgar

0: jiragen ruwa a fadin tekun fasha har zuwa iyakar yankin da aka kebe domin killace jiragen ruwa. Ya kara da cewa Tehran ta sauya matakin da take dauka a harkokin sojoji game da jiragen ruwan yakin Amerika da sansanonin sojojinta dake a sassa daban-daban na yankin. An samu karin tsananta rikice-rikicen yankin tun bayan da hare-haren Amerika da Isra'ila kan Iran suka fara a ranar 28 ga watan Fabrairu, lamarin da ya sa Tehran ta mayar da martani da hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa mutuka akai-akai. A watan Yuni, Iran da Amerika sun rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da Pakistan da Qatar suka shiga tsakani, wadda ta tanadi matakai daban-daban da za a bi domin dakatar da tashin hankalin sake bude mashigin Hormuz mai matukar muhimmanci da sassauta takunkuman tattalin arziki. Sai dai tun daga lokacin bangarorin biyu sun sha zargin juna da kasa aiwatar da muhimman abubuwan da suka amince da su a cikin yarjejeniyar, an ci gaba da samun rikice-rikicen sojoji kai tsaye yayin da kuma ake ci gaba da samun rashin daidaito kan yancin zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin Hormuz da kuma takunkumin tattalin arziki da har yanzu suke aiki.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Qatar Majid Al-Ansari ya bayyana cewa Qatar na kokarin rage wannan rikici a hankali maimakon neman kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran nan take da nufin samar da yanayin da zai ba da damar gudanar da cikakkiyar tattaunawa tsakanin kasashen yankin da kuma cimma matsaya ta siyasa mai dorewa. Da yake magana da kafar yada labaran CNN, Al-Sari ya ce Doha na ganin ba za a iya daskarar da rikicin kawai ba. Yana mai gargaɗin cewa dakatar da fada kwatsam ba tare da magance tushen matsalar ba na iya share fagen sake barkewar wani sabon rikici. Ya ce abinda ake bukata shine a rage wannan rikici a hankali maimakon a kawo ƙarshensa nan take. Ya bayyana cewa abin da ya kamata a yi shine tabbatar da cewa an samar da yanayin da ya dace domin gudanar da tattaunawar da za ta kai ga samun mafita mai dorewa. Ya jaddada cewa Qatar ba ta son yankin ya rika shiga cikin jerin rikice-rikicen da ke sake barkewa akai-akai. Ya ce ba sa son a bar wani rikici mai tsanani ya sauya zuwa wani rikici mai tsanani ko kuma a daskarar da rikicin sannan bayan wasu watanni a sake komawa ga irin wannan matsala. Al-Ansari ya bayyana manyan abubuwa biyu da Doha ta sanya a gaba a halin yanzu. Na farko shine rage matsalolin lambar tattalin arziki da kuma tabbatar da cewa mashigin Hormuz ta kasance a bude domin matsin tattalin arziki da ya addabi kasashen yankin da al'ummomin su ciki har da al'ummar Iran ya rago. Abu na biyu shine dakatar da karin hare-haren soji domin samar da yanayin da zai ba wa masu ruwa da tsaki a yankin damar shiga tattaunawa mai hada kowa. Ya ce idan aka kai ga wannan matsayi to ya kamata dukkan kasashen yankin su haɗa kai wajen tura wani sabon yunkurin tattaunawa domin tabbatar da cewa an gudanar da cikakkiyar tattaunawa da ta haɗa dukkan bangarorin ba tare da barin lamarin a hannun kasashen waje kadai ba. Haka kuma ya yi gargaɗi mai ƙarfi game da mayar da katse zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Hormuz tamkar wani abu na yau da kullum, saboda hakan na iya barazana ga tsaron makamashi da samar da abinci a duniya. Ya kuma ce dole ne a dakile wannan batu tun yana da farkon matakinsa domin bai kamata ya zama sabon salon yaƙi ba, inda ƙasashe ke rufe hanyoyin ruwa yadda suka ga dama. Ya kuma yi kira da a tabbatar da cewa waɗanda suka haddasa irin wannan katsewar zirga-zirgar jiragen ruwa sun ɗauki alhaki tare da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. An gurfanar da wani mutum a ƙasar Finland gaban kotu bisa zargin yin lalata da yara 361 masu shekaru tsakanin 9 zuwa 15 ta hanyar manhajar Snapchat da sauran kafafen sada zumunta. 'Yan sandan ƙasar Finland sun ce mutumin ya matsa wa yaran lamba su tura masa hotuna da bidiyon tsiraici ko na sirri bayan da aka gano dubban irin waɗannan hotuna da bidiyo a cikin wayarsa. Wanda ake tuhuma ya amince da wani bangare na laifukan da ake zarginsa da aikatawa yayin binciken da 'yan sanda suka gudanar. Ministan kuɗi na Isra'ila Bezalel Smotrich ya bayyana yarjejeniyar Oslo a matsayin wadda ba ta da wani inganci. Yana mai ikirarin cewa yankunan A da B na yammacin kogin Jordan da Isra'ila ke mamaye da su na cikin ƙasar Isra'ila. Ministan na masu tsatsauran ra'ayin siyasa ya buƙaci a gaggauta rusa hukumar Falastinawa tare da amincewa cewa matsayinsa ya saba da na Netanyahu. A ƙarƙashin yarjejeniyar Oslo, yankunan A da B suna ƙarƙashin matakai daban-daban na mulkin Falastinawa. 'Yan bindiga Taliba sun kashe mutane 10 tare da yin garkuwa da akalla wasu mutum 40 daga wani kauye arewa maso yammacin Najeriya, a cewar wani rahoton tsaro da AFP ta gani ranar Litinin da kuma shaida da wani mazaunin yankin ya bayar. Harin ya faru ne a garin Tofa da ke karamar hukumar Raba a jihar Sokoto, a cewar wani rahoto da aka shiryawa Majalisar Dinkin Duniya. Hadiyatun Layi Hamisu, wani mazaunin Tofa, ya tabbatar da adadin wanda aka kashe da waɗanda aka yi garkuwa da su, inda ya ƙara da cewa maharin sun yi awon gaba da dimbin dabbobi. Rahoton ya ɗora alhakin harin kan 'yan bindigar da ke biyayya ga Bello Turji, wani jagoran 'yan bindiga da makwabciyar jihar Zamfara. Karamar hukumar Raba tana da iyaka da jihar Zamfara, inda kungiyoyi masu garkuwa da mutane da masu satar shanu ke gudanar da ayyukansu daga sansanonin da ke cikin dazuzzuka da suka ratsa jihohi da dama a arewa maso yamma da yankunan tsakiyar Najeriya. 'Yan sandan jihar Sokoto ba su mayar da martani ga tambayar AFP kan lamarin ba. Rahoton ya ce harin wani bangare ne na dabarun 'yan bindiga na amfani da garkuwa da mutane a matsayin wata hanya mai ɗorewa ta samun kuɗaɗen shiga da kuma tashin hankali, kisa domin tsoratarwa da al'umma da ƙarfafa iko a yankunan da abin ya shafa. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin na iya kawo cikas ga ayyukan jinƙai a yankin saboda ƙarin haɗarin harare. Arewa maso yammacin Najeriya na ƙara fuskantar matsin lamba sakamakon ayyukan 'yan bindiga da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A watan da ya gabata, an kashe kusan musulmai masu ibada 30 a lokacin da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai hari unguwar Ungoshi da ke karamar hukumar Kebbi a jihar Sokoto yayin sallar Juma'a, a cewar jami'an yankin. Koriya ta Arewa ta yi alawadai da atisayen soji na kwanaki 5 da Amurka, Koriya ta Kudu da Japan suka gudanar. Tana bayyana shi a matsayin tsokanar soja tare da yin gargaɗin cewa za a ɗauki matakan mayar da martani ba tare da fayyace irin matakan ba. Atisayen ya kunshi ayyukan soji ta sama, ta ruwa, hararen intanet da kuma ayyukan kare kai daga makamai masu linzami. Ana gudanar da atisayen ne cikin ruwan teku da sararin samaniya na ƙasa da ƙasa da kuma a sansanonin soji da ke Japan. Koriya ta Kudu ta ce atisayen na da manufar kare kai ne, kuma an shirya shi ne domin daƙile barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa. A ƙarshe, 'yan siyasar Turai sun nuna matuƙar damuwa bayan jam'iyyar AFD mai tsatsauran ra'ayin dama a Jamus ta samu kashi 43.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, tare da lashe kujeru 39 daga cikin kujeru 83 a Saxony-Anhalt. Wannan shine mafi kyawun sakamakon da jam'iyyar ta taɓa samu a zaben yanki. Faransa ta bayyana nasarar a matsayin wata alama mai matuƙar tayar da hankali, yayin da 'yan siyasa a ƙasar Poland da Jamhuriyar Czech suka yi gargaɗi kan ƙara samun ƙarfi da yaɗuwar ƙungiyoyin siyasa masu tsatsauran ra'ayin dama. Manyan jam'iyyun siyasar Jamus sun ce ba za su yi aiki tare da jam'iyyar AFD ba.

Jata, wanda suke dokin bin hanyoyin da Yesu ya bi tare da neman kadaici a ainihin kasar da kafafunsa suka taka, sun yi tururuwa zuwa waɗannan yankunan hamada da yawa. A waɗannan lokutan, kasancewa mahajjashi ba wai zuwa manyan majami'un Kudus domin yin addu'a kawai bane. Neman malaman addini da sufaye waɗanda suka yi ƙaura zuwa hamada suna ziyartar su da kuma neman albarkar addu'o'insu da shawarwarinsu na ruhaniya duk sun zama wani muhimmin ɓangare na tafiya aikin hajjin. Ɗaya daga cikin labaran da suka fi ban sha'awa da ke kiyaye tunawa da waɗannan tafiye-tafiye shi ne littafin tarihin Egeria, wata mata mai ƙarfin hali wadda ta taso daga yammacin Turai, mai yiwuwa daga yankin da a yau ya zama ƙasar Sifaniya ko Faransa a ƙarni na 4. Ta yi tafiyar dubban kilomita tana dogaro da imani kaɗai. Duk da tsananin wahalhalun da take fuskanta a wancan zamani, wannan mata mai daraja wadda ta yi wannan doguwar tafiya saboda imaninta, ana ɗaukar ta a matsayin ɗaya daga cikin mata marubutan tafiye-tafiye na farko a tarihi. A cikin rubuce-rubucen da ta yi layi bayan layi cikin kusancin irin na wasiƙun da ake rubutawa ga 'yan uwa masu imani a Turai, Egeria ta bayar da cikakken bayanai game da hanyoyin hamada, ibada da ake gudanarwa a majami'in farko da rayuwar sufaye masu zaman kansu da ke zaune a wuraren hutu na tsaunuka. Saboda irin waɗannan bayanai da ta rubuta, za mu iya fahimtar tushen wasu daga cikin ibadun da Kiristoci suke gudanarwa a yau, waɗanda suka samo asali tun ƙarni na 4. Daga cikinsu akwai tsarin addu'o'i, bukukuwan Ista da kuma shahararriyar al'adar karɓar baƙi da sufayen hamada suka yi fice da ita. Rubuce-rubucen tafiyarta sun ba mu wani cikakken hoto mai rai kuma mai matuƙar nuna yanayin ɗan adam game da farkon tafiye-tafiyen mahajjata zuwa ƙasa mai tsarki. Yayin da lokaci ya ƙara tafiya, kwarurrukan hamadar suka miƙe daga gabashin Kudus zuwa tafkin gishiri, suka fara cika da gidajen ibada, ƙananan ɗakunan sufaye da wuraren rubuce-rubuce waɗanda aka boye a tsakanin duwatsu da manyan duwatsu masu tsauri. Shi ya sa hukumar UNESCO ta yarda da waɗannan tarin gidajen ibada, wuraren zaman sufaye da ke hamadar Falastinu a matsayin ɗaya daga cikin manyan wuraren tarihi na al'adu da ruhaniya mafi ban mamaki a tarihin ɗan adam. Amma me yasa waɗannan mutane suka je hamada? Me yasa suka zaɓi rayuwar kaɗaici? Ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin rayuwar sufaye ta farko a Falastinu an kafa ta ne kusa da Gaza, ginin gidan ibada da Saint Hilaire ya kafa a ƙarni na 4, wanda a yau ake kira Tel Amir, shi ne ɗaya daga cikin fitattun misalan wannan sauyi. An sanya wannan wurin cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO, kuma yana nuna yadda rayuwar sufaye ta sauya daga zaman mutum shi kaɗai zuwa rayuwar haɗin kai tsakanin al'ummar sufaye. A wannan yanki an yi amfani da wata hanya ta musamman ta rayuwar sufaye da aka kira Lavra. A mafi yawan kwanakin mako, sufaye kan zauna cikin kaɗaici a cikin ƙananan koguna da ɗakunan zama da aka sassaƙa cikin tsaunuka da ke da duwatsu masu tsauri. Sai dai a ranakun Asabar da Lahadi ne suke taruwa domin gudanar da ibada tare da cin abinci a matsayin al'umma guda. Saint Saba ne ya sauya wannan tsarin rayuwar hamada zuwa wata babbar ƙungiya mai tsari. An kafa wannan gidan sufaye a kan gangaren tsaunin kwarin Kidron, kuma a yau ana kiransa Marsaba, babban gidan ibadar ya rikide zuwa babbar cibiyar ruhaniya da gudanarwa ta hamadar Falastinu, wadda dokokin koyon aiki, keɓewa da bauta da Saint Saba suka kafa a jagorancinta. Tsawon shekaru 1,500 rayuwa ta ci gaba da gudana a wannan gidan ibada ba tare da katsewa ba. A tsakiyar hamada, gidan ibadar ya kasance kamar wata duniya ce mai zaman kanta wadda take da nata dokokin da tsarin rayuwa ta musamman. Gidan sufaye na St. George, wanda ke manne kamar gidan tsuntsu a kan duwatsun Wadi Kelt a cikin hamadar Yahudiya, da kuma tsohon gidan sufaye na St. Grams Dar Hajla, wanda ya fito daga tsakiyar kwarin Jordan kusa da Jericho, sun tsaya a matsayin shaidu mafi haske game da wannan ruhin. Musamman gidan sufaye na St. Grams ya kunshi sirrin yanayi da ruhi wanda ke tsakiyar hamada.
yana da maɓuɓɓugan ruwa, bishiyoyin dabino da bishiyoyin

0: rairayi mai cike da rai. A nan ne zaka ga bushewar hamada da kuma ikon ruwa na samar da rayuwa suna zaune tare. A cikin waɗannan yanayin da babu ruwa, sufaye sun gina nagartattun hanyoyin ruwan ban ruwa, suka yi matattarar noma a gangaren duwatsun, sannan suka noma lambuna. Da shigewar lokaci, an kafa manyan ɗakunan karatu a cibiyoyi irin su Marsaba da Margaramises. Rubuce-rubucen da aka yi a zamanin da akan takardar papyrus sun samu damar kiyayewa saboda bushasshen iskar hamada, tare da adana su cikin tuluna masu kariya. Daga nan aka rika kofin su tare da isar da su daga wannan tsara zuwa wata. Wannan rayuwar hamada wadda ta dade tana gudana tsawon karnuka bisa tsarin rayuwar kistanci na gabas, ciki har da Amerawa, Milketes da Arminayawa, ta fuskanci gagarumin sauyi a ƙarshen karni na 11. A shekarun 1095, Papa Roma Urban na biyu ya kaddamar da yaƙe-yaƙen Salibiya ta hanyar wata shahararriyar kiran da ya yi a taron majalisar Clamart. Wannan kira nasa ya haifar da wata gagarumar guguwar sojoji da talakawa daga yammacin Turai zuwa gabas. Da kafuwar masarautar Salibiya, yanayin al'umma da gine-gine a Falasino ya sauya matuƙa. Kiristocin Latin da suka zo daga yamma suka sami kansu suna rayuwa tare da kiristocin gabas waɗanda suka zauna a waɗannan ƙasashe tsawon karnuka. An sake gina wasu daga cikin tsofaffin majami'u, gidajen ibada da wuraren ibada masu tsarki da ke Kudus da kewayenta. Ko kuma aka faɗaɗa su ta amfani da salon gine-ginen Salibiya. Garuruwan sufaye masu shinge sun maye gurbin waɗanda suka taɓa komawa cikin hamada a hankali, yayin da al'adun Krista na Latin da gabas suka kasance tare a cikin wannan sabon tsari. Duk da haka, a ƙarƙashin wannan dukkanin rikice-rikicen siyasa, sufayen gabas da suka zurfafa cikin hamada sun yi nasarar kare tsofaffin al'adunsu tare da ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka gada daga kakanninsu. Yayin da tarihi ke ci gaba da gudana, waɗannan ganuwar dutse a cikin hamada sun ci gaba da yin shiru. Me yasa mutum yake iya jin duniya sosai idan ya yi shiru? Ga sufayen hamada, amsar wannan tambaya mai sauƙi ce. Yayin da abubuwan duniya da mutum ya mallaka suke raguwa, hayaniyar da ke cike tunaninsa ita ma tana gushewa, har ma sai abin da ya rage shi ne gaskiya kawai. A yau, yayin da waɗannan gine-gine suke tsaye cikin shiru a tsakanin duwatsu, suna ba mu labarin wata babbar tafiya zuwa cikin duniyar da ke ɓoye a cikin zuciyar mutum. Shirin hamada ba wai kawai rashin magana ba ne, wata hanya ce ta koyon sauraro. Amma waɗannan ƙasashe idan aka ka ɗaga idanunka zuwa sararin sama, zaka ga wani haske a cikin duhu, wato tauraro. Wannan tauraro ba wai kawai yana haskawa a sararin sama ba ne, tsawon karnuka a nan cikin wani wuri mai tsarki ya ci gaba da nuna daidai wannan wuri akan wani dutse. Me yasa tauraro yake ci gaba da kasancewa a wuri guda tsawon karnuka 8? Domin neman amsar wannan tambayar, a shiri na gaba za mu yi tafiya zuwa Baitalami. Za mu bi diddigin labarin wannan tauraro na azurfa mai kusuriyoyi 14 wanda yake ɓoye a cikin kogon da ke ƙarƙashin cocin haihuwar Yesu, da kuma yadda labarin ya ci gaba daga zamanin tsakiyar ƙarni har zuwa yau. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu a mako mai zuwa.
1: Falasɗinu, ɓoyayyun labarai.

daya. Masu kiwon dabbobi har zuwa manyan teburan liyafar sarakuna, kuma daga tsaunukan Anatolia zuwa dakunan ajiyar abinci masu sanyi na Turai. Watakila an gano ciku ne sakamakon wata sa'a da wani makiyayi yayi kimanin shekara 8000 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam a yankin gabas ta tsakiya. Wani makiyayi ya lura cewa madarar da aka dauka a cikin wata jaka da aka yi da cikin tumaki ta sauya ta daskare. Sinadarai na halitta da ke cikin wannan jakar, musamman wani sinadari da ake kira rennet, suka sauya madarar zuwa wani abinci da za a iya dadewa ba tare da ya lalace ba. Haka aka haifi ciku. Wannan bincike ya samo asali ne tun zamanin da, kuma yana da ban mamaki matuka har ya bayyana a cikin wasu daga cikin tsofaffin rubuce-rubucen adabi. A cikin shahararren littafin almara mai suna The Odyssey, marubucin Girka Homer ya bayyana yadda wani katon halitta mai ido daya, Palamus, ya kera ciku ta hanyar tace madara a cikin kwandunan kara a cikin kogansa. A wurin tsofin mutanen Girka, yin ciku sana'a ce mai tsarki. A tatsuniyoyinsu, an ce Aritius, dan allan Girka Apollo, shine ya koyar da mutane fasahar yin ciku. Mutanen Girka sun kware wajen amfani da sinadarin da ake samu daga tsirrai wajen sa madara ta daskare. Suna amfani da ruwan da ke fitowa daga rassan ɓaure baya ga rennet domin su mayar da madara ciku. Cikun da suke tacewa a cikin kwandunan kara su ne kankanin cikun feta da muka sani a yau. Amma sai daular Roma ta mayar da ciku wani abinci da ya zama sananne a faɗin duniya. Romawa sun ɗaukaka sana'ar yin ciku zuwa matakin ƙwarewar sana'a, inda suka kafa wuraren sarrafa madara da aka kira kasel. Suka kuma gano hanyoyin sa masa hayaki da kuma adana ciku cikin gishiri, tare da ƙara masa ɗanɗano ta amfani da abubuwa daban-daban kamar barkono, baƙi da ƙwayoyin itacen pine. A gefe guda kuma, dokokin Roma sun kare kasuwancin ciku, lamarin da ya taimaka wajen yaɗa wannan abinci mai daraja zuwa dukkan gabar tekun Bahar Rum ta hannun 'yan kasuwar Phoenicia. Ciku ya isa daga Birtaniya har zuwa arewacin Afrika. Idan muka bar tashoshin Bahar Rum muka shiga cikin Anatolia, za mu ga cewa yin ciku wata fasaha ce ta rayuwa da ta dogara da duk wata ni'ima da yanayi ke bayarwa. Anatolia na daga cikin tsoffin cibiyoyin da aka fara yin ciku a duniya. An fara samar da madara da ciku tun zamanin Neolithic, a daidai lokacin da mutane suka fara kiwon dabbobi a wurare kamar Çatalhöyük da Göbekli Tepe. Wasu tashoshin tukwane da aka huda ramuka da aka gano a wuraren binciken tarihi, ana ganin cewa an yi amfani da su ne wajen tacewa da kuma cire ruwan da ke cikin ciku. A cikin busassun wurare na tsakiyar da gabashin Anatolia, ana nade ciku sosai a cikin tulunan laka ko tukwane. Ana rufe bakin waɗannan tuluna da laka ko ƙyalle, sannan a juya su a binne su cikin ƙasa. Ƙasar tana taimakawa wajen daidaita yanayin zafi da cikun yake ciki, yayin da take tsotse danshin da ya yi yawa, hakan kuma yana ƙarawa cikun ɗanɗano. Wannan na daga cikin tsofaffin hanyoyin da mutanen Anatolia suka yi amfani da su wajen adana abinci cikin yanayi mai sanyi, wato kamar wata tsohuwar fasahar firiji. Babu shakka, ɗaya daga cikin mafi darajar abubuwan da makiyayan da suka yi ƙaura daga yankin tsakiyar Asiya suka zo da su cikin jakunkunansu shine cikun tulum. Fatar dabba tana zama kamar marufin halitta na cikun. Tana ba shi damar yin numfashi, yayin da kuma take kare shi daga abubuwan da ke wajen. Wannan dabara wata hanya ce da al'ummomin makiyaya suka samar domin su iya adana sinadarin gina jiki da ke cikin madara na dogon lokaci, tare da ɗaukan su daga wani wuri zuwa wani ba tare da sun lalace ba. Cikun da ake kira white cheese, wato farin ciku, shine ya fi yaduwa kuma aka fi sani a Anatolia. Ana samar da shi a faɗin wani babban yanki da ya taso daga Thrace zuwa yankunan Aegean, sannan daga yankin tsakiyar Anatolia zuwa yankin Marmara. Ana iya yin wannan ciku da madarar tinkiya, akuya ko saniya, saboda ana barin sa ya nuna a cikin ruwan gishiri, yana iya dadewa ba tare da ya lalace ba. Wannan ne yasa ya zama muhimmin abinci a tsakanin al'ummomin makiyaya da kuma waɗanda ke zaune a wurare na dindindin. Ɗaya daga cikin wuraren da suka fi ɗaukar hankali a wannan tafiyar ciku a Anatolia shine kogon Divle, wato Divle Obro dake Karaman. Kogon yana kusan mita 36 a ƙarƙashin ƙasa, kuma yana da wani nau'in ƙwayoyin halitta na musamman. Fatar da ake zuba ciku a ciki, wacce take shiga kogon cikin farin ƙyalle bayan shafe watanni, tana hulɗa da danshin kogon da yana

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.